taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

kaumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Rojas Oriental Mindoro.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, at isa na naman pong maganda at malusog na araw sa ating mga listeners po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programa. Lalong-lalo na po dito sa mga taga-Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, sa bayan po ng Bako, sa San Teodoro, sa Nauhan, sa Socorro, Pinamalayan, Gloria at mga taga-Bansud, Bungabong, Rojas, at ganoon na din po sa mga taga-Mansalay at Bulalakaw. At saan man pong lugar na nakakaabot o naaabot ng ating radio program na CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So kumusta po kayong lahat, mga listeners po natin ngayon? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. Ayan, andito po ulit ang inyong lingkod, Manilyn Gao po, health consultant, naturopathic practitioner na ang mission ay maipaabot po sa inyo ang bisa at galing ng produkto ni Health Code International. So ano man po ang inyong mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis o hindi magkaanak, ay maaari pong matulungan at gumamit ng ating HCIB's Power Trio products. So alamin, subukan ng mapatunayan ang bisa ng Power Trio products. So kung kayo po ay may mga katanungan, andito po ang aking cellphone number. Maaari po kayong mag-text sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. E-text lamang po ang edad, mga karamdaman, at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at kung hanggang saan nakakaabot ang ating mga radio program. So ayan, nais ko rin pong magpasalamat sa mga taong tumatangkilik sa ating produkto, lalo na po yung mga nagbabahagi ng kanilang patutuo at experience sa paggamit po nito. Nang sa gayon ay ma-reach out din po nila yung mga taong nangangailangan, may mga karamdaman na gustong malunasan o masolusyunan ang kanilang mga bit-bit na karamdaman. So syempre po, maraming salamat po sa inyo, sa ating mga distributors, at sa ating mga users, at sa lahat po na nagtitiwala sa ating mga produkto at mga patutuo na naririnig nyo po dito sa ating programa. So sa mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman tulad ng UTI, may problema sa liver, especially yung fatty liver, hindi makadumi, acidic, may hyperacidity, may ulcer, may asthma, o kahit ano pa pong karamdaman, ay maaari nyo pong subukan at gamitin ang ating Power Trio products. So bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa paggamit po ng ating produkto. At syempre ang ating HCI products, especially po yung ating Power Trio, ay subok na po ng madaming Pilipino. Ito po ay BFAD approved, halal certified, at halos taon-taon po ay meron po itong mga natatanggap na parangal dahil sa bisa at galing po ng ating mga produkto. And then, samantalahin po ang ating mga free consultation sa bawat CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So, meron po tayong apat na CMD Center. So, ito po yung CMD Center Rojas, CMD Center Pinamalayan, at CMD Center Calapan, at CMD Center Bungabong. So, ayan po yung apat na CMD Center. So, yung address po ay babanggitin ko po mamaya-maya. At syempre po, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na nagdadalawang isip pang sumubok ng ating mga produkto, mas maganda pong samantalahin ang ating mga free health consultation at syempre po bumisita sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At atin pong pakinggan na naman ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So dyan lamang po kayo at tayo po'y magbabalik.
2: Okay, so yun, may bisita ho kami dito sa opisina sa Gumaka office. And ito po kasi napansin ko na nga pumunta dito si nanay nito ni ma'am na namamaga yung paa, namamaga yung muka, halos ng mamanas. So tanungin natin siya kasi nag-member ito sa CMD and maganda yung naging effect ng product sa kanila. So ma'am, ano po ang pangalan mo ma'am?
3: Ay, ako si Chidora Alano Camacho, taga Calawag, Quezon.
2: Yun, taga Calawag, Quezon. So, ma'am, bago po kayo napunta ng aming opisina, ma'am, ano po, ma'am, yung nararamdaman ni nanay? At ikwento mo nga, ma'am, kung di ba namamaga siya dati?
3: Si, yung biyanan ko ay ano, lagi siyang, ang dahil niya laging masakit yung kanyang paa, tas yun ay hindi makalakad. Talagang nakiro, tapos ang mukha niya, namamanas na talaga, yun ay napapansin na ng mga kapitbahay namin. Kaya na ngayon dumaing siyang papabili na naman sa akin nung isang banig na yung sa buto. Na bang, basta yung binibili nga namin mabili pag walang reseta.
2: Ah, so bali may gamot siyang iniinom na maintenance, ma'am.
3: Kaya ayaw na niyang bumalik sa doktor.
2: So, ilang taon, ma'am, buwan niya yun na naramdaman?
3: Basta yun ay nung simulang kasalin kami nung asawa ko, yun ang idinadaing niya. Talagang mayroon siyang gamot na iniinom para dun sa yung mga, itong ganto yung paa niyang ito.
2: Kaya pag nananakit, ma'am?
3: Oo, talagang iniinom talaga niya. Kaya lang, ano ko, hindi nga ako believe sa mga synthetic, ay di, pag ako ang inuutusan, yan, naya na naman, iinom ka na naman yan, ang side effect sa iyo niyan.
2: Oo, tapos may pagbabago pa nang umiinom siya nun, ma'am, o wala naman?
3: Oo. Hindi na siya nainom nung, hindi na nagpapabili sa akin eh, nung gamot sa butika. Yan na lang.
2: So ngayon ma'am, paano mo nalaman yung CMD?
3: Eh kasi 2000 ba yun? Ang mali ko kasi yung baby ko pa noon, 2004, nasa Tagkawin pa ako. Nabili na ako niyan. May nagdala sa amin sa school.
2: Opo. Nagdala sa school teacher ka ma'am?
3: Yes po.
2: So ano ma'am yung sa baby mo ma'am?
3: Ginamit ko yung pinapata ko yan sa ano sa dede nila, yung sa gatas pag nagtitimpla ko. Yun doon sa una kong tatlo. Kasi ito yung huli, hindi yan nakagamit ngayon na lang.
2: So, sa unang anak mo, ilang anak mo ma'am yung gumamit ma'am?
3: Tatlo.
2: Tatlo. So, ito ma'am yung parang isinasama mo sa dede nila?
3: Sa gatas talaga, nakapatak di titimplan sa bote.
2: Apo.
3: Pinapatakan ko yun ng isa.
2: So, kamusta ma'am yung naging feedback nito sa mga anak mo?
3: Okay man. Ay, sa mga performance sa school.
2: So, ma'am.
3: Dito eh, doon sa tatlo po.
2: So, buong pamilya nyo yung gumagamit ng product na CMD?
3: Kaya lang ako yung nag-stop. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili. Nakabili ako nung maubos na sa Tagkawayan. Din nandun ako ng 2004. Nung maubos na, pumunta ako Lucena kasi mayroon talaga nun doon. Doon ako nakabili ng isa. Tapos nung mawala doon, wala na. Hindi ko na alam kung saan bibili.
2: So, paano mo nalaman ang... Sige, paano mo nalaman, ma'am, yung opisina sa Gumaka, ma'am?
3: Sa radyo.
4: Sa radyo.
2: So, ma'am, ano po yung pagbabago doon kay nanay sa pamamaga ni nanay sa paa at sa muka?
3: Ay, ngayon ay ano, hindi na siya manasaka, hindi na siya nadaing ng... yung pananakit. Sumakit man, hindi na katulad nung dating. Talagang hindi siya nakakalakad. Talagang makikita mo, haggard na haggard yung mukhang para bagang pasa na niya ang daigdig. Eh di ako na may naawa. Sabi, tara, sa ano, sa Gumaka. Sinama ko din yung biyanan kong lalakit yun na may prostrate.
2: Ay, opo, ma'am. So, ganito, ma'am. Kasi, ma'am, mapapakinggan tayo, ma'am, sa radyo, sa Quezon Province. Ma'am, sa lahat ng mga nakikinig, sa maraming nakikinig, ano po yung maaari nating maisabi sa kanila para sila naman ay, kung paano natin sila, ano may sasabi mo sa kanila sa paano sila nila gagamitin yung ating product at ano yung naging feedback po sa inyo nito?
3: Sa lahat po ng mga nakikinig, gumamit na din po kayo ng CMD kasi po talaga pong mabisa at talagang epektibo. Hindi na kailangan antayin pang magkasakit bago ka gumamit.
2: So yun, and ma'am, ano po uli bang pangalan mo ma'am?
3: Chidora Alano Camacho.
2: Taga saan ka, ma'am?
3: Taga Calawag, Quezon.
2: So, yun. Maraming salamat, ma'am.
1: So, ayan. Atin pong napakinggan ang isa na namang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio, especially yung ating CMD. So, para po doon sa may mga pamamanas o masakit ang katawan, susubukan po ang ating power trio dahil pwedeng-pwede po ito doon sa may pamamanas, may rayuma o masyadong masasakit ang katawan, mayroong mga hindi na makatayo. So, pwedeng-pwede po sa inyo ang ating power trio. At syempre, pwede din po ito sa buntis. Kung yung buntis ay meron pong iniindang karamdaman, so pwede po kayong gumamit ng ating power trio. And then syempre, pwede din po ito sa mga infant o kahit po doon sa mga bottle feeding ng mga babies. So, pwede po ang ating CMD. So, pwede po ito ipatak doon sa gatas na iinumin ng mga babies. And syempre, pwede din po ito sa tubig ipatak. Pwede din po siya sa Milo, so wag lang po doon sa mga soft drinks, so wag lang po siya doon ipatak. And syempre po, kung mga breastfeeding mom naman, so kung gusto niyo pong healthy ang baby, so pwede po kayo na lang po yung uminom ng products. And syempre kasi, madidiri din po yan ng ating mga babies. So yan, pag may power trio po ang ating mga anak, ay hindi po sila sakitin. So, hindi po sila agad-agad nagkakasipon, malakas po ang katawan, at syempre, pampa-enhance po ng memory din po nila. Kaya po, ang laking tulong nang meron po kayong power trio sa bahay po ninyo, dahil para din po kayong may butika. So, kung merong may masakit ang tiyan, pwede nyo pong inumin ang ating CMD o ating power trio. And then, syempre, pwede siyang ihaplas direkta po sa affected body parts. And then, yan, kung masakit ang ngipin, pwede nyo patakan ang ngipin na masakit. So, madami po siyang gamit. Kaya po, mas maganda po na lagi po kayong may power trio sa inyong bahay. So, at syempre po, meron pa po tayong isa pang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So, ang kanyang patutuo ay pakinggan po ulit natin.
2: Okay, ayan, at meron tayong bisita dito sa opisina sa Lopez, Quezon. At ito po ay nang napunta sa opisina sa Gumaga, Quezon, ay binuhat si nanay magmula sa baba at paakyat doon sa opisina. So, ma'am, ano po ang pangalan mo, ma'am? At ano nga yung pangalan ni nanay, ma'am?
4: Pangalan ko po, Marites Manyas. Si nanay po ay Naneta Vega.
2: Si nanay po ay?
4: Naneta Vega.
2: Naneta Vega. So, ma'am, bakit umabot sa time na si nanay ay binubuhat na lang, ma'am?
4: Eh, masakit daw po yung kanyang likod. Yung mga ganito niya. At sabi nga, meron siyang sakit sa bato sa abdo.
2: Hanggang bakit, ma'am, naabot na parang naparalisa si ma'am, di ba?
4: Parang mga ilang araw na, ay parang mga isang linggo yun na hindi nakakalakad, nakakabangon, inaakay lang, binubuhat. Ganun. Tapos ay sabi ko, nanay, puti ba subukan mo po sumama ka doon sa CMDI, sa Gumaka. At subukan mo yung gamot doon at wala namang masama kung sumubukan ng gamot. Eh di yun, buhat na, sakay namin sa tricycle, buhat namin, buhat ng mga kapatid ko. Hanggang sa pag-akyat doon, buhat ng pamangkin, pag-akyat yung katulong pa nga yung isang, yun no, si sir. Abos ay gusto na niya maglason at hindi na raw siya makalakad, hindi na makagalaw, nag-iiyak na.
2: Gustong maglason na paano, ma'am?
4: Inom daw siya ng laso nung matapos na yung kanyang paghihirap, pananakit ng kanyang katawan.
2: Ah, so naisipan niya yun? Kasi ma'am, before ma'am kayo napunta ng CMD office, may mga nasubukan kayong iba rin na inumin?
4: Ay, siya po, hindi ko alam kung meron siya. Ay, meron, parang sa ano.
2: May mga ininom siya na pang palakad na o pang paalis ng masakit na yun sa likod niya at yung bato sa abdo?
4: Yung galing sa hospital.
2: So, wag mo nang pangalanan, ma'am. Pero meron, ma'am, at malaki na rin ba na gastos niyo, ma'am? Lalong-lalo yung bato sa abdo, ma'am.
4: Eh, hindi naman na po siya pwedeng operahan, ay. Kaya kontain lang.
2: At saka may, ilang taon na po, ma'am, yung sinanay?
4: 81.
2: So, ma'am, nang binuhat niyo, paano niyo po pala, ma'am, nalaman yung CMD office, ma'am?
4: Narinig ko po sa FM.
2: Narinig sa radyo.
4: Babae pang kaunahan na sa FM.
2: Oo, at saka sinubukan niyo yung CMD.
4: Tapos kayo na nga yung kasunod, dinala ko sa inyo yung anak ko.
2: Opo. So, paano, ma'am, ginamit yung product, ma'am?
4: Patak po sa tubig.
2: Ilang patak, ma'am?
4: 15 ba yun? Parang 15. Yung kay nanay, hindi ko na ano.
2: 15 drops ipapatak sa tubig na iniinom niya?
4: Mm-hmm.
2: Ma'am, yung juice.
4: Yung juice din.
2: So, maganda. Kamusta ma'am yung recovery ni nanay ma'am?
4: Ay, okay na po. Nakakapaglakad na siya. Nakakapunta na siya doon sa kalanalutuan niya. Nakakalakad-lakad na doon. Pauli-uli. Punta na doon sa kanyang upuan. Pupunta sa CR. Siya na lang. Dati noon, pinapaliguan pa. Sinasamahan pag-ihi. Kailangan akayin mo dahil matutumba siya. Eh, ngayon, ayos na siya nandun.
2: Walang tumutulong? Naglalakad talaga siya mismo?
4: Paikot, pauli-uli na siya doon sa bahay. Kagabi, naglabas siya doon sa ano, sa may harapan doon.
2: Oh, isipin mo nga naman ang ganda ng product na bigay sa atin. Ano? So, ma'am, hanggang naisipan niya na uminom ng lason, tama?
4: Opo. Sabi niya, ano na, inom na lang daw siya ng lason. Nandun nga sila, yung mag-asawa.
2: Para matapos na daw?
4: Oo, yung panalakit ng kanyang katawan, ng mga ganito niya. Dahil talaga hirap na hirap pong bumangon yun. Kung hindi mo tutulungang ibangon, hindi siya makakabangon. Kung hindi mo siya iuupo, hindi din siya makakaupo.
2: Naku, so ito ma'am, mapapakinggan tayo ma'am sa radyo ma'am. At syempre ma'am, yung mga meron halos ganyan din ma'am na nararamdaman or hindi man sa ganitong napaparalisa at yung ibang nag-aaburido ba sa kanilang karamdaman na parang nakakaisip na rin na mag-inom ng lason, ibang ano na yun, ibang level ng pag-iisip yun. So ma'am, ano po yung maaari mong sabihin sa kanilang mensahe para masubukan nila itong mga produkto natin ma'am?
4: Ay doon po sa mga taong may mga nararamdaman sa katawan, subukan po ninyong uminom ng CMD at wala pong masama kung subukan ninyo. Dahil gagaling kayo, napatunayan ko na yun doon sa nanay ko.
2: So once again ma'am, ano pangalan ni nanay ma'am?
4: Naneta Vega.
2: Ikaw ma'am?
4: Marites Manias.
2: Taga saan ka ma'am?
4: Del Pilar, dito sa Lopez.
2: Okay, so maraming salamat ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So kung kayo po na mga nakikinig po ngayon ay isa sa mga taong pabalik-balik na po sa paggamutan at hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng kalusugan ng katawan. Kung kayo po ay madaming iniindang mga sakit na kahit konting galaw lang ay merong pain. Kung kayo po ay hindi makatulog, hindi makadumi, mahina ang katawan, sakitin, napaparalyze, subukan po ang ating Power Trio. So pwedeng-pwede po ang ating Power Trio para po doon sa mayroong mga karamdaman at pwede din po ito sa kahit walang karamdaman para ma-maintain po ang inyong mga kalusugan. So samantalahin po para doon sa mga gustong malaman ang estado ng kanilang mga kalusugan, samantalahin ang free health consultation ng bawat CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So sa mga taga Nauhan, taga Victoria, taga Baco, taga Calapan, taga San Teodoro. So visit po kayo sa CMD Center Calapan. So visit po kayo sa CMD Center Calapan. Meron po silang free health consultation tuwing Webes alas 8 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At syempre yung CMD Center Pinamalayan, kung kayo pa ay malapit sa Pinamalayan, mga taga Socorro, mga taga Pola at mga taga Gloria. So bumisita po kayo sa CMD Center Pinamalayan. Meron po silang free health consultation tuwing Miyerkules. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At syempre po sa CMD Center Bungabong. So sa CMD Center Bungabong ay meron din pong free health consultation tuwing Lunes. So ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At syempre, CMD Center Rojas ay meron din pong free health consultation tuwing Sabado. Alas 8 din po ang start po nito hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation. So ang CMD Center Bungabong, kung kayo po ay mga taga-Bansod, taga-Bungabong, or kahit po mga taga-Rojas na malapit sa Bungabong, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong tuwing free health consultation po nila tuwing Lunes. Ayan, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So CMD Center Bungabong ay merong free health consultation tuwing Lunes. At CMD Center Rojas ay meron din po silang free health consultation tuwing Sabado, alas 8 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At CMD Center Pinamalayan, meron din po silang free health consultation day tuwing Miyerkules. So, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At syempre, CMD Center Calapan ay meron po silang free health consultation day tuwing Huwebes. So, alas 8 din po ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Pero yung ating mga CMD Center ay bukas po Lunes hanggang Sabado,

alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Pero yung mga free health consultation po natin sa bawat CMD center ay once a week lamang po ito. So ayan po, saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD center dito sa Oriental Mindoro? So meron po tayong apat na CMD center. Yan po yung CMD Center Pinamalayan. So CMD Center Pinamalayan, located at Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng LBC, tapat ng Mahar Funeral Service. CMD Center Calapan, located at Ground Floor, Palmero Building, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Bungabong, located at Bagong Bayan 1, BB1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. Bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So kahit holidays po, ay bukas po ang ating mga CMD center. O maaari po kayong tumawag or mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, so i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Or kung may mga specific concern po kayo, ay maaari din po kayong tumawag sa numerong nabanggit ko po. At dahil sarado po ang ating mga CMD center tuwing Linggo, meron din po tayong mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro. So, meron po tayong Power Trio or CMD. Dito po sa Calapan, meron po sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bukayaw, Calapan, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa mga taga-Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro, malapit sa palengke ng Bako. At syempre po sa mga taga-Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway lamang po ito. At sa mga taga-Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa mga taga-Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidilmundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At syempre sa mga taga-Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So yan po yung ating mga CMD outlets na pwede nyo pong mabilihan ng ating CMD or ng ating Power Trio around Oriental Mindoro. And syempre po, take our Power Trio kung kayo po ay merong mga iniindang karamdaman magmula ulo hanggang paa. O kung gusto nyo naman pong lalo po kayong maging healthy, take Power Trio to maintain your health. Ang ating Power Trio ay nakakatulong na ibalik ang ating mga kalusugan, linisin, pasiglahin, at protektahan ang ating mga cells. Syempre, nakaka-enhance din po ito ng ganda. Syempre, pag kayo po ay healthy po inside, healthy din po kayo outside. So, nakakadagdag lakas, nakaka-detox, nakaka-cleanse, at syempre po, nakakapagpahaba ng buhay. So, yan po yung bisa at galing ng ating Power Trio. Ang ating Power Trio ay binubuo ng tatlong produkto. Yun po yung ating CMD, at syempre yung ating CBF, yung ating CBJ, at syempre yung ating CRJ. So kung kayo po pala ay bibisita sa ating mga CMD center, hanapin nyo lang po yung mga signage na may CMD na word, yung CMD. So cell mineral drops po ang meaning ng ating CMD.
So meron po itong mga signage na CMD, so hindi naman po kayo maliligaw. So yan na po yung ating mga CMD center. So yan po. So ang ating CMD ay pwede po itong gamitin internal, pwede din po siyang gamitin external. So internal po ay pwede siyang ihalo sa tubig, sa juice, sa Milo, o sa gatas. And then, sa external use, ay pwede po siyang ipahid direkta po doon sa may mga pangangalay, pamamanhid, masakit, may bukol, o makate na parte ng katawan. At syempre po, kung kayo po ay nakakaramdam ng chest pain, or like paninikip ng dibdib, tumataas ang BP, ay maaari nyo pong gamitin ang ating pure na CMD, ipatak lamang po ito sa ilalim ng dila para first aid, iwas stroke. And then, syempre, ito po ay binubuo ng 72 klaseng minerals tulad ng magnesium, potassium, selenium, at marami pa pong iba. At syempre, pangalawang produkto na kasama sa ating Power Trio is yung ating Cell Bio Food na pwedeng-pwede po sa may mga problema tulad ng rayuma, sa may mga mataas ang uric acid, sa mga hindi masyadong makagalaw, kulang sa nutrisyon, or yung mga na-stroke, yung mga apektado po, yung mga muscles, yung mga ugat, o may mga bukol, may cancer. So, pwedeng-pwede po at napakalaking tulong ng ating Cell Bio Food. And syempre po, yung ating pangatlong produkto na kasama sa ating Power Trio is yung ating CBJ or yung Cell Bio Juice. So, ang ating CBJ ay pwedeng-pwede naman po para doon sa may mga pabalik-balik na ubo, sipon, or yung mga mabilis kapitan ng ubo at sipon, yung mga pabalik-balik ang lagnat, may asthma. So, pwedeng-pwede naman po sa inyo ang ating Cell Bio Juice. At syempre po, sa mga, ayun, actually, yun po yung tatlong product na kasama sa ating Power Trio. At meron din po tayong isa pang produkto, yung ating CRJ. So, ang ating CRJ naman, the best po siya doon sa mga taong laging constipated, yung hindi normal ang pagdumi, yung mga laging bloated ang tiyan, yung merong may fatty liver, may gallstones. So, subukan nyo po ang ating CRJ. So, the best po ito makapag-cleanse ng ating mga bituka. So, ang gandang tulong. So, subukan po at bumisita sa aming mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, maaari po kayong tumawag sa aking numero 0912-971-4306. So, i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. So, ulitin ko po ulit ang ating mga CMD Center address. CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolay, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Katabi lamang po ito ng LBC, at tapat ng Peaceful and Mahara Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong kapitolyo ng Rojas. So, ang ating mga CMD Center ay bukas po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hanapin lamang po yung mga signage na may tatak o may nakalagay na CMD. Yan po yung ating mga CMD Center. And syempre po, tayo po inabot na naman ng ating 30 minutes radio program. So, pansamantala po tayong magpapaalam. Abangin nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon. Ako pong muli, si Manny Lynn Cao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na nagsasabing anuman po ang inyong mga karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na i-power trio po iyan. At syempre po, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2,000,000 pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Old Dangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

buhay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oltangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount.

Feel like I'm not alone, I'm in store.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
4: You don't have to be big.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Hisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ugly girls like me at 17.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.